0: no
1: ba bi da eto
0: oni ahoto baba sa oni ahoto
1: sa sa na o ahoto a ko bia no da da papa mu me dan anane keto da so eye den e gogo me
0: gogo me
1: na me nkata so eye so so eye papa eti na o ka ama ayaya eti ase o ama ye ni aba ye wo so se ba bi onu wo no
0: ehoye papa
1: onye papa nya papa sofo nya misha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me
1: Wakasi semu nechi wasa ni abaibi.
3: Asamba.